0: ano, magkinangaw. Sining-sining dusun tangalubis. Kapal, kinangaw. Siyam na po namapad, titik, turo, megahats.
1: At ilabos, magkinangaw, sining-sining, pangalis sa kinangaw.

0: I-enchila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayin ako doon yung kopya nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bayin na
0: kong kiri? Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon ngayon tawan na bayin na kyo?
1: Oh, irinogi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Oh, eh, enchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, piyang kurugyat. Mengilo di ko ngayon ngayon tawan hindi. Da, ano ka tilan?
1: Is no ma ka susa intana po di handphone boy?
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay la kuno da malas so mangin tin tin la.
1: Malas oh malas no pamagina ngono pa radio kani nga FM haro pun de gari.
0: Tay kya.
1: Iya haro pun de gari kapailan ko ngayon tawan oro mo maya kani nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan.
2: Bisa nga saban benetiman ko pula musa ruputan ka ngayong tawan matak tada pay na ka lima tulan ka turu tahun 2002 na pada menang pinalabos mata di tida kopisan mengintong tahun Malaysia mata kita dapat watas penang kain dan sakit. Mata kita dua tas akan nga ukas saban pay na meninggarud mia pay tongus isa dua na kainan penang sesedapan meninggarud mia pay tongus isa dua na kainan ingka nagi penang kata tuang meninggarud mia pay tongus isa dua na kainan. Linaso basa kawas telu na badam telu darja Celsius. Linaso basa siriba dua na badam telu darja Celsius. Temunan kasoban baina sesedepan meninggarud mempai tongus isa dua na kainan penangkota tuang rumah sam isa dua na kainan. Linaso basa kawas telu na badam dua darja Celsius. Linaso basa siriba dua na badam telu darja Celsius. Tenam kasoban baina sesedepan meninggarud mempai tongus isa dua na kainan penangkota tuang rumah sam isa dua na kainan. Lina sobas sakawas telu na pada mapat darja Celsius. Lina sobas esir badu na pada telu darja Celsius. Nabawan kasoban bena sa sadapan na mga kita tuang meninggarod mga paitongo sa isa duwa na kainan. Lina sobas sakawas sa telu na pada telu darja Celsius. Lina sobas esir ba adu na pada mapat darja Celsius. Kano piyar putan kong ngayong yatawan manta katedaw bena. Lima tulan katuro tahun 2002 na pada menang pinalabos manta detid kopisan mangingintong tahun Malaysia mata kita dapat watas penongkai dan sakit alansan nakanon kapailanam na ikapasarahan musika to kakalkodat mangginang odahiti da Radio Kenya FM.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Gatang Dogata.
1: Abay na timan ko pulang puso agatang nagatamon takata daw suwab. Nam tulan ka turo taon doon na ribu, duho na pa naman ang pinalabos manta ditid ka tinanan pamoronan gata sabah tay ka Elijes. Matang diti pulot tay ka susugata, kigatang na siya maringit apat na patusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa, kigatang na apat na ringgit, anam na pa naman duatusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua, kikatang da talo ringgit, talo walo na padang walo tusin sa kilogram. Antalan grade kaysa, kikatang da tapat ringgit, apat na patusin sa kilogram. Akantalan grade ka dua, kikatang da talo ringgit, anam na padang manam tusin sa kilogram. Ang kata sikarap, kikatang da sa ringgit, talo tusin sa kilogram. Asagot ako, gumatak niti pulot tayo ka sugata, kikatang da siya maringgit, apat na patusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa, kikatang dat 4 ringgit, adam na padam 200 sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikatang dat 3 ringgit, 8 na padam 800 sa kilogram. Gatang-antalan grade kaysa, kikatang dat 4 ringgit, 4 na padam sa kilogram. Kantalan na grade ka 2, kikatang dat 3 ringgit, 6 na padam 600 sa kilogram. Ang gata sikarap, kikatang dat 3 ringgit, 800 sa kilogram. Kaya nakapiyag, gatang na gata, muntok ka daw suwab kya. Akapian dat titit ka anam tulan ka turu taon 2002 na pada manam pinalabos manta diti dakatinanan pamuran gata sabah tay kay Elijes. Alansan nakanod ka pailan am nagi ka pasaran ampon sigaw to kakalko dat mangkinangaw dahi hiti da radio Kenya FM. Tumilamos mangkinaw sining manta di Wilson Malog. WhatsApp pinintutunan am nagi Saplin Rasiman untuk tanaw minggu. Sultan kagus sining manta di salinin mian pitong kiadan. Kenya FM kuhoy aramay ba.

Ganapaya ya sening mata di Salinin Mian. Salam Salinin Mian. Pitong kiadan am negi pagludi narong otak sening mata di Saplin Rasiman untuk tadaw minggu om negi sening mata di Wilson Malong. WhatsApp pinintutunan menenggawi tatan baniti hajam ko siam apa tapadam anam minit kesaban iti dakanan takaw. Arati pasan aramit ko mantan iti WhatsApp kina FM paglupo pamas mamasano po kapisinan kesaban tadaw minggu kumadia DJ ka. Yeho i Abdul Malik mantan kampung Lingkodaw Ranau papongkap da pasan iti kumada insanan tamalut ko idlaid. Aledad agya minangong kapasan kasi ang asyaw to ako di ang asarongaran dia lah. Ngaong kapan ko na pa yalad sudawil kung tarat manapad kupi-kupi eh gani nga FM bakya DJ ka tapat orogo na di gaki sumakay karabaw mga gandingaw kaya si Aisagya popo Aisagya popo kingan karabaw id kada kakadayan kaningaw boda si Yakid samanan majlis daerah kaningaw ang oh, yad Yaki popo kinga karabaw id pomo di pomo pemadagingan karabaw id pasar kaningaw kasi ya kasi ako madika Abdul Malik ya pasan man tadi Abdul Malik po sigaw pam kumadi ko dit sanangan padad patad pasan kaya kadalihway ako si man tinumbur wasip dahitid konti ay sa isa siyam lima walo siyam anang walo anang walo kapisa na nga sabon ni Jay alayda kunod anak kita kasi ya ika nga alayda kunigyan anak ko swang na live ko tabi na ya kasari ako live tapi na iya asal lepod kasuan kin kahitig konti nga mimbalata ko kunagya tapi na iya misan pa ako kapisanangan kasaban kumadi ko yung katatano di kasalimahan Baras Dusun kin FM tadabay na tadaw ka turok ya MM Sok tabi tadaw minggu di jejirin tabi nagi pahombo na di lagu tamalot ko hilin sa do manto ko pasangal salimbod pira pa minute kya apa nga kung mimbalata ka, manta ko ginangatit sining mata ni Judge Lian, kaya. Ang kapihan na titita daw ka turo, kapihan na titita daw ka turo. Lima tulan ka turo, taon doon na ribu, duho na pa naman ang kaya. At ako apurimanan at timpun tumalip. Ponsigaw DJ, pinong di sining ko, pitang kaya dan salanin. Ponsigaw ni kumadika artis. Ama, ako apurimanan at timpun tumalip. Ako apurimanan at timpo dat mingkas, kaya. Kain kas at timpo, kain kas at taon, kain kas kagyo tumur, tumur takaw, kaya? Manta didi, kumadi kayo, tapinay ko ngawi. Pasan kumadatinan ko sendiri, am nagi kumadat insanan, tilangilang ko, am nangga kambalutan, tapinay. Mayit ako na da, ingi samay, hada, ano gyardi? Manginsanang, kagoh ditit, kawayan na tinantakaw, kawayan na pamusaran takaw, kawawayan na, ano gyardi? Katranangan na tinantakaw. May dat asanang takaw dat im nakira mo tat ko aswai ka tulon kya alo miss sudawil di Abdul Malik pun sikaw kumana kini kawi di masa-masa dat pakaraja timpu diti kapisidangan kumaraja masa di pondorong kapisidangan kondorongan masa di tanganak takaw di telon seberang rahat megal kahilid Johor hilid atan api sempuran Kuala Lumpur tiga hilid seberang darahat hilid seberang jong Malaysia intan tandat kuyuk kumaraja ke tapi naik sara-sara na pasan malahing takaw sara-sara na pasan at kemalahingan takaw ditlain sekira dat kangay dambakan kagulit miyampay dat gingis di amis sadang nat makinang utaw sining sining binagyano kaya tamalot ko hilid sa do Judge Liana managi Harisan M sumandak ramut perang kina FM kuhay aramay ba.

Ayang kada pa yan, sining na rin ako ito yung sining manta di George Lian, tamalot ko hilid sa do, pinagyano, manta da tumangi kinangaw, am nagi sinusot kago, sining manta di Harrison M, sumanda karamot pirang, managwitatan, maniti jam, kuhabad ka suaban, kaya... At ada suap menam tulan ke turu tahun 2002 na pada menam jam kota lu kosaban Brazil. Misap de Norway. Amnegi Mexico misap de England kia. Jam kota turu kosaban na tada suap pada lihwai tu pinay. Umadi kau di Aisa Ngayan da tada suap kia. Taika suti-suti kia. Ada lihwai masik jam kota lu kosaban kia. Awal ko pa masik. Jam ko turo pa manang kabag. Jam ko walo na manang kabag. Jam ko walo ka. Apangad sumambayang dat ay siya am. Manang kabag am. Man pasanga alam. Gaya tabi na eh. Pasanga na alam. Masik ko jam ko 2-3 minutes dat may susuwab. Mga ipapangilago pa mamaros pa ni pa na mamansay paggupig ya. Pamasay ko piyam, tumagwang naging na da TV kaya. To tadaw suwap te pinay, jam ko tulo ko saban, hari te pialaan da tapanting kaya. Da, matiti te pinay, Brazil kaya. Brazil misap da Norway. Jam ko tulo ko saban, am nagi. Karaliway nagi, jam ko tulo ko saban, Mexico misap da England. Tadaw suwap kaya. Karaliway kaya. Amat kepihandat da turu tulan ke turu negi suap dina tapi naik ya. Argentina misap da Egypt. Jam kabar misa da tetuang ya. Jam ke ilan na kaya tabinay ang kadalihoy na tadaw swab tabinay saan pakago kaya Brazil misap the Norway jam katulo koswaban tayo kami suswab kaya nagi Mexico misap the England jam katulo koswaban kadalihoy mandownload iti RTM click amintan yalad mamain bol iswang na telepon piwitawit kaya i channel sukan nagi hitid i channel da TV OK kaya ay sanasuhay ito hitinaid RTM teman setia anda kakiya tak ada suap tapi naik piala anda terpenting Brazil menegi Norway pada itu jam kapat 2 minit kesaban jam kapat 3 minit kesaban kaya sedang nama kena otopagus sining da tumilambus rapel pinapatan di Ren sumandak kuruak tanda tungkusan Francis Batungan pinapatan di Jikulo Ambon Jusen Ambuyongos Nusin Batungan am nagi Saplin Rasiman Saka Gana Kujaw am nagi Francis Pudon Kapuasian Miagal Ruda Kenny FM Kukoy Aramaiba.

oras kana pala tambalot nga DJ na tampok na tunturo kong mintadas kasi agya. Sige ako madi manikiano sining kya. Sining panikiano kya. Rafael pinabatan ni Ren Sumandak Kuruak. Tanda tungkusan. Lagi sinding sa kagujaw gana. Sa kagana kujaw. Lagi sinding matadi Bodrick Paulus pinabatan ni Hana Emily Quintin. Opus ako di ka. Amin ako itatan, may niti jam ka pa na badam turu minit kasaban niti da kayo ng takok, ya? O kumani ko di ka papasik, tabi na, ang ikaw pangimbilas, kya? Kada da ko yung palago sa bilas, da ko yung mata, tabi na, kay kumikom matulon, kya? Haran na, karikatam, iti kainan, iti kambalot, kangam umbal pa, namin tangkos pa, nagya, tabi na, ay ko pagansak ng ikaw po man sa kopi akan ka o tubinay kumada kayo di diet nga kada kopi o kada lay na diet kya pia malamalin nat nagardi pia malamalin nat kasihatan kya sa ikakalidasan natinan amari na pasan naramit ko mantadi aman kan salam lesya madani kumadika di jajirin assalamualaikum waalaikumsalam. Kabisadangan dat kumarajay nagkonti yung mantad ako itid baginda kaninga o sarim ka ng itid radio toko kasiya. Balanja ako da asining pasar malam kaninga o bam kalamus na tinog ya. Amarag iti pasan naramit ko mantadi sa iti. Kabisadangan kasaban DJ mga ano ako da kasiwatan diti masan katabihan tada o minggo kumatamalot ngay. Mantad exam set ponsigaw yai ran ko dingking mantad tawaw kasiya ya. Marago ti pasan naramit ko mantad James. Makiyono yung sending akimin balanting katumbayay na dago James mantad tambunan. Masanang tako dat magihum dat sending asanang dat ihum matako ti sending pinakiano kya? Sending mantadi Jamesius Mangkata pasar malam kaningaw am nagi sending mantadi akimin balanting katumbayay na dago. Mandi ti jam kapod dapat damas yung Amerika Saban kini FM ko kay Aramaybang.

Yang kanap ya sining narong atong ano tayo di sining panikyan o kya? Sining man tadi Francis Batungan piupusan aw na tilambus. Bro, dagi matupinay. Amin lagi sining man tadi Jening Jai pinapatan din ita. Mintutun pinintutunan. Amin lagi sining panikyan o lagi man tadi Salinin panikyan o sining man tadi alias Jakarya. Rumundok ginawa ko minagwetatan maniti jam kapad lima na param apat minit kasaba niti da kanan takaw tabinay ang padalihway pipira pa minit kaya arangot takot kabarte ni bara patimpo makinod makinod.

Iya tua ginawa ko sining diti parangan ko kumad ay sanan tabinay tambalot ko hinongo na payala pendrong opon sikaw ka paternong napasan na si Duyentit kya ila nakasanangan takaw tabinay am lagi haran lagi magkiyuni sining matadi chitray ta sining matadi jadi arifin ka pagyuman ko teno kya tabinay nga paingkurap pa nga apupusan pot kabar tinibam arangot ako nagyat sinding man tadi jadi arifin janji tarang bulan it is kuragya di tabi na nalihuan ko na kami sinang nijajirin buli ako magyano sinding man tadi Henry Jean Magital iretan natlina manda pamalis ginawa ko ma tayin sanan tabi na am tamalot hiting kampung ton dulu ma'am iti nga konditeno kaya tabi na yang kurang panga kau ni napa bayar nanti ngak sining mantah di suduin lontit itretan dat iya tua ginawaku apa pesan nat kabar teniba rongot aku sining penikiano mantah di citra ita mantah di jadi arifin am negi sumusut kagu sining mantah di Henry Jean Magital itretan dat lina ama sedang dat pagulo dat arangot ako partiba sedang dat mo kinangot ako sining pinikiano sining man tadi suduin lontit i deretan dat iya tua ginaku kene FM kuhay aramay ba.

0: Kedali wain yang paidah DJJ Ika keselimbahan Baris Dusun Keringau FM.
1: Gara pia sining pendekian okia sining mata di Hasan Kunong Sumandak membai lambai amnegi sining mata di Ista Subin Pagulia ta pipusan menegui tatan beneti jam kabar misa teluna padang walu minit kesaban hiti dakainan takau kia. Masa-masa tako makinangau di tika selimbahan Baras Dusun Kena FM maya frekuensi siya mena benda mapati tik turmigi has. Saya kami lakon na gida tamakinangau dahai maya dat RTM klik ya. Arti pasan naramit ko matadi ti da Facebook Kena FM matadi Andong Juni Slime. Hello DJ, kabisanan ka saban tabi tadao minggu kiyo kasiya. Kasi ko umadi ka Andong. Numala a Facebook do kan ngao FM ay ka kiyo. Ngaran na pa Facebook dot kin ngao FM nga man do kayo type at kin ngao FM hebat siyok niya. Amarot post-post dahay. Pinata dahay taga pinagilang dahay hiti the Facebook. So ay kaharna giya poster hara the video tay kahara iti ta jadwal dat pialaan na mamain bull kaya. Padalihway dat papata dat like tay ka papagilang kumadat tanga tamalot suway tay ka tekan butang siya kadig ya. Miyampay Aisa kabayar gratis kad bersat Indonesia kaya tapi na Amba nanti, mungkin aku tahu aku sining dat dua misusut kya. Apa kau di kumadi kau di masa-masa makan dah kesuaban. Nah, aku naman dah kaya kan kena makan kesuaban itu benar. Makan dah tengah daun nak kya. Harap pipira paminitam, bari kata jam kau benam dua tengah daun. Tapi sedangkan nak makan tengah daun, kumadi kau di insanan kya. Ia masa-masa makan tengah daun. Kada di kuih lihuai da memilih da tanganan di temagawit da kegerisan natinan am negi ketinggaligan natinan kya. Alidas napat pangakan nga kantong nga alidas natinan alidas pamusarahan kya. Nakon ka ba sa una patakanan kya tabinay. Kasuwaban nga basaw, tangadaw nga basaw, pitangatuwa nga basaw kya. Aramatya tamalot kod may kaledig kya tabinay. Ba sa una patakanan di siya kya. Lele dapat dimakan na baso. Mega lo di sumiliw baso turos no kang kung atagad na siya kaya tabi na eh. Mga kan nga kan nakasari tanga sada-sada kaya tanga sada kaya itang daging-daging dapiak baso linwap biawak DJ ato kay apa yang kurapa sedang dat makinang otol sining doa sining misosot kadija mohalip pinapatan ni Freddy. Miupus kita sa gigisam amnagi Elis Dison. Piupusan sa gigisam. Gigisam. Piupusan sa gigisam. Kini FM ko ay aramay ba?

0: manuh makinangau sining-sining dusun tongolubis. Kapal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Tilamus makinangau sining-sining pongolis makinangau. Mengada pian sining aman tadi Alice Dison pia pusan saya gisam am nagi pagulo di sining mata di Kadija pinapatan di Freddy. Mia pus kita saya gisam menegui tatan meniti jam khabar misa. Jam khabar misa apa tu padam siam menit ke Saban ke. Ama kumadi gudi temai kinang di Radio KFM pun sikau ke. Un sikau au gigina. So, nakano ko da timpo dat mamuruhang da mantad pa di jam kasi ang kasaban nito no gisam na rin kata timpo dat pa nito nakatabay ginaw di kayo amat kumari ko di masa-masa makanta nga daw kabisanangan makanta nga daw itindalanan mantad di karadyaon kaya tayo kay papanahan intantan dat mamanaw intantan papanaw sa sakayan. Tamangay katingaligan tinan sandari am nagi katingaligan na tulun suway. Tamangan nagi kalidasan tako tupinay. Yan pa ida at pangakan kandit lidas. To by nati kya, ipompad-pompad tako nad kaslimbahan mo rasusun kani FM kya. Mawiyawi na di, timpo apoda nababasan kya. Sa maulit ang malot pakaradya, DJ Iza, kasalimbahan mo rasamurot, intarajam ko para murot tangan uaraw, sabay rajam kara talo ura mamay. Tengkiran ko kayo dua sining misusut KPDO sumandak lusong pipit am nagi sotong gagus sining amantadi Ismail Jali piyamultan na si Leo Piyapusan dito sanang may tako na gampiya at binay sa pagkid isa at sunsuyan tayo kapamitanan tako am tayo tako dat gumampat dat imanimanan tako am no itaraat at binay ikatabag ginawa. Adat ako gampiya lihway ako gisam sa gisam may dat amo marumbak mga rumbak dat pamusaran ang ginawa takaw siya ang sigara darabalas ko dito kapiya nakaswang ginawa di kayo pasan-pasan dita nakalambos ngaran-ngaran dita dan dawat ang puna na sala ko mantad pampot karam gisam tempur loto iha nga tuloy ito madagam magino mantad kasalan kaya gisam kapi rubat ako kago timpo-timpo dumantal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, hinoko pedamat.

Yo pa kakareno patutuno ko para mo yon kinavalon kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Babal kawanan dalibong no keningau salora susuab angulo anong palakra kula kula into. Mai amlondom angulo anong palakra kula kula into. Lasunoro runga oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasan dalibong natambunan salora susuab amai angulo anong palakra kula kula into. Amlondom angulurah kula kula into. Lasunoro runga oparam talo suku talo nga oparam ro darja Celsius. Pasandalibong natenom sa loras usuab amay ang uluan ng palakra kulakulaintok. Amlondom ang ulurah kulakulaintok. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam 4 darja Celsius. Ang pasandalibong nanabawan sa loras usuab ang uluan ng palakra kulakulaintok. May amlondom ang uluhan ng palakra kulakulaintok. Lasunoro ruo nga oparam apat suku talu nga oparam talu darja Celsius. Hinong api natutun kuramuyun babal nuh kawanan ra orohitu interokopisan meteorologi Malaysia.

Yo pahaka ka rin na jam karo ramay am akay takara inatangan i bokaw on kabar. Yo hinaw pamasuk wan nabilin may ra telepon sukura jam katalu ramay. Jadi pak kakak beli kano an telepon dokon timaira nomor lohos balu tulu. Talu-talu balu lohos onom lohos. Ampa kakak peli raimin ang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mai. Ran nomor lohos sa siam limu balu siam. Onom valu, onom valu. Amrayus takapo anting ay samang kiningo takapo ra rimbay. Naratian mo po yo, rimbay repius John Jaunal. Am sumunuhin na baho rimbay interesebio Maurice. Rala ah, mantalur ro keningaw.

Ya Pak, kakakan saya nantinya Syamiyun Amraino kaya karako di Jaizara kesalulaan rahu nungurun. Ra oroh itu suku rajam kata lu ramai. Ampa yang konang ramai nang kini ngora radio kini ngau FM on yakin tok moyun. Abuli kamay ra frekuensi siam ngapor am apa titik. Tulu megahat sama abuli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra polter radio RTM. Ampa kakak, boleh kapa ang itarabilin mo yun mayra WhatsApp may? Ranumbur lo sa siyam limo valo siyam. Onong valo, onong valo. Amrayo sa kaya ramo rakasalulaan rahu numurut bagaimanta kao monsoy. Amring hota ka po rimay-rimay numurut ra paat pantingay sandra oro hitu.

Yo pa ka kare na patutuno ko po ira mo yon rondo aho panaka na lumbak. Yo hino ulo na songa no nasiha mo ipanaka na lumbak. Abli ka mo ira pahun pantahan keningaw intra oro kasa sukura oro kalimo. Oro kasa sukura oro kapat solo rasu sawin tora jam kapalu sukura jam ka operam ruo talung nga opor nga minitra tangan waro. Amsalo ramai intora jam ka ruo sukura jam ka apat operam limo nga minitra mai. Amra oro kalimo salora susuaw intora jam kavalu sukura jam ka oporam sa rasusuaw. Amsalo ramai intora jam ka ruo sukura jam ka apat oporam limo nga minitra mai. Jadi pa kakao na siya mo'y panaklalumbak. Abulika mo'y rapahon pantahan. Keningaw intora oro kasa sukura oro kalimo. Ampa kakarayus takapo ang kiningo rarimbay Rala Asri Tanjung rimbay ri Freddy Pansuon am sumunuhin na baho rimbay intari Eddie Andayol siyam nga taon.

Ya pa ha kaka pengkonang ramayon ang kini ng Ramora Radio kini FM on yakin tok mo yun. Ang pengkonangan pero ramayon ang itarabilin may ra Facebook am WhatsApp may. Ang pa ha kaka rin no, jam karwo limang opor ng minitra. May am nakat am nakasukutakan niyo rah kapaparan no kasalulaan rahon umurod ra oro hito ama kiasyaw sinalay rahod ka onsoy naringo mayon intarako. Ampah kakak semunuh itu rangan intakan urangan angkara jadi DJ Aida ralom kasalulaan rahun Melayu santai petang am harmonika. Am rayu stakapoh angkiningo rarimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri am paparin nurimbai intori Razion Rosalan rimbai Malinus Kaupusan. Hini akintara ko DJ Zasala Malaysia Madani pengkonangan.